Horata wadama mamo. Nashukureke kaya maili ya na hari yao Kurakai pera. Kalawi na bimama kiyabu himbara we. Mwirile kamana we.